0: sabun tu nombor kotor nombor sungai. Orang nombor tidak banyak sama. Buku muda topi masker.
1: Hello, madam.
2: Hey, can I talk to you?
1: Bersalani kailah bari enang ka a basi belai borok buka hambo utai a sides ni subar baca kayu do jadi bersalakai engko beng ni kesiar paham jekai engko kerani kayu engkai busuk o basi borok ka hambo nukung na tujuh lah kereng engkai bop tam ngai untuk to ulsekang randi engkai sabo Ukulogo kebo ungo kebo sekarang orang di nokai bano nanti ba. Ini buat anak kacang mari purun jimin saya. Ang engkai lebari logo tanggo ang din saja kai lebari wat tangpuro oraya bar bar dudur najun maya hai maya hing hingga gay ang kaya hingai gerak ung tomasi. Api jamedam. Engkau ane kah kebanyi kong moto ang kah sini cawu cai gaya engkau jini ang kah kah nangi cawu kamo pandawa kok cai tongpuro. Medam. Ani engkau mana kah tangkari di dalam borong ni kong no bo, cawu cawaya, kah bayar ni kong sajang mana bo, cawu cawaya, engkau terus semua ang bo bunyok kah sajang mah, riwi, mesti apot report ni semua, roka ang apot report ni borong no, engkau ang tebo ang ni jibo malajak kano, malajak ba, ang bunyi bui kantang mah bo ang nung maya, mesti bar log bal sama bo, nung maya engkau mau kau mesti kau sorry, ing hayu,
2: engkau
1: borong. Ani ma babu sungguh tuh cuma kayak, lepas, ano